0: Bauli sawa.
1: All right. Mudhikiriria nina ukethia dhini walitu walea Jesu ringe. Mwina my sister, Pastor Karimi.
0: Amen.
1: Na mutikarwe na kioni pastor wako ni mwita gogo. Na ukorawe na kioli ya omburi. Eno ni ndunga taka bisa. Tutigere tie tu wako muambura. Na kumwe kirango. Mudhikiriria nave wanenga hii message ya kualia umunde. Nyando kaliovoro wa mugambo wangai. Litare akairi.
0: Wow.
1: The voice of God. A second time.
0: Mugambo wanga iritare akairi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Nimvwerete unduyu kumawambira ninga ukamitambori. Na wanangiari yugo nireguwa maguta menge na anointing nyingi. Nundu mugambo wangai nuraso karingi.
0: Amen.
1: Mugambo wangai litare akairi. Tika ito vwe tuambiri ya njini. Mwadhani dhinu wali tuwalea Jesu. Na iga mudhikiririo randhikiririo mundi. Ae Kenya na enja ya Kenya. Online kana rendiore dhinu wali tuwalea Jesu. Mwadhani nimenda kuwalia kiria wanduma na kio kwe andu aku. Na navo ya kiwo giki, kiro dhaura ngiri na ngiri siando, na letu walea kumuadha ni rirogo soa. Novo lithia lera, lera, leonde, lera, lera tuthikiriria in the airwaves. Nali ya vinya wanga imu nene muno, ule kuruka ngaino senji metole de ando. Na dunga tasia kuwavunji ya onde ya madhe kutunga tiro monde, metri liye maguta masero makithi kutunga tira, nothi ya naomu wadha inoso keva mwenao, na wira wando katuike wakombo kana wamana, nali ya kiradhi mwamitambo leno kumalungi nyari ya tukarikia. Dhinu wali tuwada Jesu Kristo na voya na guetikia.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nali umu dhikiriria ni umu dhini nguenda tuandike notes. Tukia ndaga na ambere.
0: Niguo.
1: Muna uke kithomo kia kwa kia umu dhini the voice of God a second time. Mugambo wanga ima itamairi kuni kugatea. Ngaino aragia ondo litare ambere. Na ngai aragia kualia ondo kwewe. No soka kaka usokera na gausenji ya ringi.
0: Na gausenji ya ringi.
1: Nondo waki. Number two. Gaine nga yuwe suretu weninda.
0: Amen.
1: Na nga inde karagadhi ni wa condition yemwe. God is not a God of one condition.
0: Niguo.
1: Nga ino usenja gia mesiri ya make. Nondo wa mundu wake na murata wake.
0: Amen.
1: Nondo wa mundu wake. Na murata wake. Kukunga inu wauge umundhe ningu utandika kanandige na vata nawe. Na the same God the next time auge ningu endete ni na vata nawe. Mugambo wanga hili tari akairi. Ukora kuhuwa kugatire ngainu wadhali yore ala uge tembere ngainu wauge kwe na kauga lingi.
0: Amen.
1: Na kiria uga kake kia raini ya akairi. Tekea oru. Ni kendo kwe suritwe ni ndo inya wandike neve nyamuno. Ni unduwe suritwe ni ndha siangai. Ndha.
0: Ndha siangai.
1: The masses of God. Nalungi ari yomundi na mweri yotora atonya. Nerigu wanga ya mbele mbele mudhikiriria. Ndha siangai. Ni nyenge munuwe gurule yako.
0: Amen.
1: Oh God. Kwena ndha siangai iku kumulekira. Diga ndirezi ya kuleoro nakata kota ina adumagu kwe guwe randha kana. Dasianga isi ya dhirire.
0: Neguo.
1: Dasianga ini kukumulikira.
0: Amen.
1: Number two. Mugambo wanga hili tari ya kaire. Oka kanda kiendogie tagua utugi.
0: Wow. Utugi.
1: Kwena difference yanda.
0: No utugi.
1: No utugi. There's a difference between masses and grace.
0: Yes.
1: Na vo utugi. Nga yara mbire mbire andu wake. Alenda kulekirelia double grace. Multiplied grace. Nga yara kulekirelia utugi no ulekagirelua. Na itena. Kulinga na wevoke kuwaku kwengai.
0: Amen.
1: Liu nga ye ambera aina mugambo waka ere. Utugwile waikuwa ambera waku kufono kia. Usiyo na ukoni enjira ya kukaka muoyo. Nalu nga ino lakedi utugi wenge. Wago tumogea na letwa na guwete kirika.
0: Amen.
1: Utugi. Ugo kwena ndhasia ngai.
0: No
1: itena lele ambere. Na kwena utugi. Ondo wakathatu nikiendogie tagwa veiva.
0: Favor.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Kibali.
0: Kiendikianga ili.
1: Oh, nego. Kiendikianga ili. Kuendekana nenga ili. Mundo mwe. Atai muendekanu nenga ili mutore lere. Utora kataka muteka mwe kaiweru ule.
0: Niguo.
1: Kondogo tora gali uenene. Nuno kamuteka uga te muwevo kwa waki ndu kenge. Wanoka dhigo kwe uga liyo wandongio na kiruru. Nondo we naked.
0: Niguo.
1: Liunga ya mbele mudhikiriria. Season yeno tunatonya from today. Tokea shaga the new month. Mwere yoto rambiriria wa rosio.
0: Yes.
1: Nga ya mbele ni mwaliria tere. Arale kereria tugi. Arale kereria nda. Na norale kereria veva.
0: Wow.
1: Kibali.
0: Amen.
1: Kibali ne kuga no kogia na guwe.

Agwita kwa kona angita na kanyua chini ya maji. Ate munge kathi vando. Gutira makania ogolete ogoliwega nate ya. Kana gutira makania wole oleko. Gutira makania taito erio kwa rogona yo ndhenonga hii. Ara gidhirioa akiuli dhiambura. Wananginya kirete nduma. Ndokava kana munge ya wena. Nemosa imo. Ara uga tuthie. Kula toko dhine tole indosieto. Wane toko lero, wane toko ranere. Rakini, dha hili waga siria over wa somebody's wife. Musai moanjeri, aka umavua adhinyolete, nondo ndake enda maondo mashio. Kaondoka unu raga kerera. Kano uga ka... Mondo lerea musie nerea wena, rakini umana oko nja. Ha, abai we. Uli ya musai moanjeri kerera.

ini etagwa Res Wanyika akana John Ngereza na Res Wanyika magitu kinyiria thakende bitukitinde ka 45 na avavena thimomburu na ne monekanu avavena thimomburu na ne monekanu ange korwa niwe wata thimo kana akorwa niwe wagwethie thimo vale va Teresia wa Ruvas kuthia kwa mheshimiwa Kalemba amuthikiriria akorwa niwe wata thimo kana akorwa niwe wagwethie thimo gatagateka kwa Teresia wa Ruvas na kuthikura kwa kana gaziraga kuthi kwa mheshimiwa MP Kalemba thimo yo ni monekanu akorwa niwe wata thimo gacirarika kana gatagateka kwa Teresia wa Ruvas kuthie ya gaziraka mheshimiwa Kalemba thimu yo ni monekanu ni oswa na ena musamaria mwega ruo rio gweka na kwa kuvora namba no yava nigethauge thimu yaku ni ya muthemboriko nondo ni bisi urio tete thimu akora ni yo turauga of course ni ese ni thimu ya muthemboriko ni mekire ko bra bra bra ni sawa sawa osa namba no 0721 974 0721 974 611 kivuko mugwanja igiremwe kenda mugwanja inya idadato emwe emwe nambe ora vora yake uge niwe watathimo na uge niya muthembori kuno kuora ngwe siuria nigetha ukorwe ugicokerwa ni thimo yaku kavindare gaka kubiana ugo kubiana gutathimo ne ngori kwa ugwe kora nwa gwethie thimo niwe watathimo gatagatika Teresia wa Ruvas gaciraka ukuthia kwa mheshimiwa Kalemba njirario si munanathani munajua hiyo njia thimo yo ni yo sone musamaria mwega na rauga njagi seneta erorwa ta thimo avore namba no nigetha mbere ithi ni thimo ya muthemboriko na akorwo ni yake ni munengere 0721 974 0611 kivuko mugwanja igere emwe kenda mugwanja inya idadato emwe emwe ni sawa sawa okay pamoja

Thank you. Siringi ne mbega na siringi ne ora kaka. Ande ona tatikiri ndaike kumi na inya atukorwe ndaike kumi na idhato inivact tukorwe tukiuma mwenoyo tutonyero gambire nanga kwera mambo bado uvukara asiyo kilema.

0: kabesa na mwevo kwa na mitha ikithira tuka umatwe arathime
1: na mga mpesu mfaide wini ruwega mwono jimwa kiyo mwote
2: miyase sangu zenya
3: nene mwaro
2: umuze

marega naga nanie na mevia. Nuate ninga veridia siana, wanasiana siasiana siao. Kinyegia njiarwa ya kathato na ya kana, niundo wa mevia maasiari yao. Musa ni wa inamirie odhio wake the nevenya na kigo sangai monene. Ni waugire aterere. We muadhani wakua edhirwa urimukenie ninie. Nina kuthaitha wetikire tuthiesanie nawe. Andoaya ni aremi. Nuate tukiririe mevia meto. Utuovere mevia meto. Noto dhikiririe turi ando ako. Mudhikiririe ni maandiko mega munona nukumbitikiria ni masokere wa haringi. Dhama. Exodus chapter 34 verse 4 to 9. Kwoguo Musa ni waruthire ivengere siengi igire sia mathiga watoa watairia sia mbere na kira okotene ni waramukire kirimari gia Sinai akuite ivengere isio watoria ngai munene a mwathite. Ngai munene ni wanyururukire ari ture akiroga mavakuvi na Musa vau kirimari igoro na akigweta ritwa riake ngai munene. Ngai munene ni wavitukire vau mbere ya Musa akiuga na akiuga atiri, nie ngai munene niri ngai uri wega mwingi na ntha, ndirakaraga nevenya na nimunaga wendo, nimunanagia wendo utathiraga na wivokeku. Nginyagiria wendo wakwa utathiraga njiarwa ngiri nyingi. Na ngarekera aria mekaga nae na aria mareganaga na mevia. Mareganaga nanie na mevia. Nuwate ni nga veridhia siana, wanasiana siasiana siao. Nginyegia njiarwa ya kathato na ya kana nondwa mevia maasiari yao. Musa nuwe na mirie odhio wa kendhi nevenya na kigosa ngai monene. Ni waugiri atiriri. We muadhani wakwa. Edhirwa urimukenie ninie. Nina kudhaitha wetikire tuthiesani nawe. Andoaya ni aremi. Nuate tukiririe mevia meto. Utovere mevia meto. Nuatu wetikire ture andoako. Tumukumi Yesu Kristo mudhikiriria ni maandiko mau. Maandiko mega mono kivuwaikia mudhenyo wa mundi na nginyegia maratuara na maundu maria turathi na ambele kukura tukiaririria mudhenyo wa mundi tukithi na ambele kukura tukivuera vururi wetu wa Kenya. Riyangu kura wangi madhoma ni ngu ririkanaga shugo ino atoreitho mirwe kavinda ka midha mudhenyo wa mundi. Tunduyo gikigi nikio kirari kithomo kiambele dhinu wakanitha gatoreki. Nuate lidea tulavuera vururi wetu ni tuisi mevia ni mengi. Ngai munene tulakura tukimutegera tu na tukamuira atiriri. Watoria Musa muirire muvariri usio wakenda. We muadhani wako edhirwa nukenete nini kamo denya junior. Akorwa nukenetwe nini nyaga wakathe aria momo nie Grace nie Shanis na wingi. Itikira tuthiesanie nawe.

0: Yes, mudhikiria rwimbo rwetagwa kando ya mito ya Babeli. Rwimbo rwinitwa ni St. Benedict Kisika Dindro, na rwimbo rwo rwakorora gitukinyirie gamadare madhe munanda gikamirongo 38 nienda tukore tukinyite ni ananda gitari munyonda gikarite barasa mudhikiria goko studio ni takwanze manirie njemanirie na sote waya igire Rune nanjeru kukuna ni nambiki nzi kukuna Ruma ambaga agetie Actually wane kwangu meta kira security wana ya mau magari ya vahari ukoncha. Because ruma matirenda ndo the show Madha amako mangaririe I think we need security ya. Because now ruwa kuru wangase managia na So tiwa ya ino ikiri I don't know jamani hawa vijana wamenisumbua kunisumbua nomenyerude dina asio sionde ne mvau tambiki njiru nginia kumbukiria kuku ni marambukiria ati magembira na mandu tenja tigane ando a security hapo kuti kwa ati ningi vandu vega aya vijana jamani Yesu mudhikiria siye vanda wega madhari madha imuna andake kamirongo edha tuna kenda ni ukambita kama the junior vatile mwane miseni ino ni miseni utari mivaka without due respect yo intimidation ya oni tingo rwangiti kaniria na yo lakini ni sawasawa tunaandake kasiye vona ni enda tukoro tuki nyitani na andake tari mwenye tuwe na siume siga na ondo muna tutea nyitani runa ake na ni kutofuta kukura tukiro ria siuria kana kiuria kimuwe kana igire idhatu inya kuringana na siuria iria ikure tuegi kinyavogo mitambore ya kamemeka wimu wa rwefema ndagitare mwenye wa uvoro wa kivuwa igi yako
1: kivuwa igi yako wa kiaruvita muno kamuthenya oro waku
0: wana niendie kathena

0: Twadunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wogongwera gutire na mna this na mna that
2: waone bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na ndwe mweri wa rumia ndengabori ni murire mboko wanjo mamosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba jeru KK ida wajia na shionda ile maruri inge vakatani
2: anyanu wanere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu

0: umwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umwonde ngayara choka mabukule nige ndari vikane mwondo mwginyereze tu mwondo mwoshume mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevone ngie na kugate umwonde kwe ando marona ando wale angita mete na ngie na gai ato tevye to vingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwudhikiria jumaviri sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya

0: Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩ rakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtonia mabinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere waringi.